0: Na yesha ensam na sia wenu ye akwansia yesi asante atim south mansini mu asante mantemu na wenu ye bompata ekwo wenti ekwantempo no so no na akwansia esi ye na arehose be fima ban se sini yesi akwada bosome mi ensa ewo kasi buba kumu ina chese edwe we ye head on etiniti ene sia ye ewo sa ekwan no so na assembly member yo no wompotem honum eye dorisapia en wo chese akwansia si ye eye bas eno no eduko kusia ka foforo na enchemu no koso chese Hyundai ka bi ya na efia donfe ekokono wo eno na bus no so free enkran ebesia kokumase na ekwan mu no eno chese bus no koy overtaking eno besi eye Hyundai no ekwan mu chese wode omodi kaje kokosia na mo chese enipa nan ya na ewo ekasi mienu mu de wo mo tibio mo nya kwanse promo prayer no na no adin ye pa ya mo jomo ekwa ayar sabia na yenti do sapia enchi bwa wode e madum kase
1: ye ti ya se VIP ene iku mo santia chimu echi kabi asia ama mo nipa be 11 bia prepra akalaba kokora de wo film ye ti ne sane o si tu mika ne ba ja
2: akoni di ese
1: akala ne di 3 months e si tu mika ne ba chi adofo ay pra adofo fo kwenti fo onyina ka ho VIP ni mystic and we yeah. I just say car we need to don't fair ban of VIP ni to fast and car. Na oko. Inti e kel. Ubu sa na chese we no. Wa be jina ni kwem. Na chese o se e class. Na chese kubu mu ai disa yo no kesi e dia ba. Asante ati mu inti ni adon fe. Eni bon pata mtem. VIP mo e binu di e mo di pa. Bi kra bi no di e fem fo mu kuji. E mo di pa. O mo ane wo front one ba ko ka driver ne hono. E mo di pa. Enya sem kito ai do mo ko. Sisi ye ya meno kase emano ne doso emano ne doso emema mbetu wa mde mbetu me driver ne kan honi ni meti ya emiso wa 5 ene emana kwe ye 6 abata minu ne ukwala minu na neka ukwala ne bako ene free omu mani nti enya nti ye de we prapa tomu mani nyanti ye se akwala ne free iti wano sisi wa daho
0: enye Doris Apia ena tese wotire muna kwensiye siye ene video no ne dai nti Doris ne dan chen ya wo manchi mu ena bus no so VIP bus no kese enim ne de enim ne de e ho nyina asai nti we ne tinieti ena edisa kwansia no eba ye na akoya reho se mu sese de na Doris e chire mu no ebi ma mo e prepare ne guso ja yare hwe e wo dwa so aban ayar sabia wo mo so mu de mu ye de ne de wo mo edi wo ma fi ho mo kokese mu ye mo e kwa kwa nti VIP bus ne nie aha and you know Hyundai na say ye pa o Hyundai no e say ye pa enu so ni o ye ye nka bi simu nti e mam ye nu nti ba ko ne ne ba ko de so wa pra pa ba bi odana no den na so ne ba bo so me miensa yo kita no de wa ye nya media na de ko so no na wiem ye bebo tire na ye so de akwakosi
3: ye mfiri akwanhia mo na wi akwanhia dodo a ene ye eno so ekuni papa wo man mu a ye de ba ko a doctor fo de atudwa e kire mu sem ene ye edemma e ko asama do pa e ye prostate cancer na ora adu da ko kofi wo mo o ye health promotion officer e wo doma central batrom pasua so e ye jampanfo a e ho pom din sam so e wo mpata mo ne dey wodi atudwa e kire mu se ewiase nyina bu nkonta na anwa da de betu dwa se emema enya eye prostate cancer eye 1.5 million na chese enye ni paketwa na wo mu eto na no mo nsia do eye 397,000 we eye fimpim nyenu ene aduonunum nkonta bu omu buye na wo mu de aba no na panina kase e kire mu se 2025 fo nkoa report wa womusa kai ye ede keke bu omu ewo eja eyapom din ayere sabia hodo no edi adanse se Ghana record 2129 prostate cancer cases nyezi e ajana no no se ani ye ngai pa ani manimu ya empenifo afuo nan ensi fomo a yade etosu mienu a eku mema pa enei e prostate cancer. cancer.
2: Yadi ekumu mema paano. Yetosu mienu nono. Na according to we are say apumudi kubata in World Health Organization. Ah, World Cancer Research for sponsor sa research ano. Omongu nini se 1.5 million cases na eje new cases na omo record on 2025 ya ipemi. Na enumu no nipa 397,000 na wufri sa yadi enumu. Mema 8 e ubebia. Mema 8 years ya ubebia. Uba akon ebenya prostate cancer. Representing 12.8% of total diagnosed cases. Sa research corner so asan state se se ya nye hun bibiye ni hun komote se di ye di. Mema nsison musubayin na nye by 2040. Yadi ene betray akudru 2.4 million. New cases. Ah, echere se nipa 712,000 ne be wufri by 2040.
3: Hey, enti, doctor, do, darkroom, and, what's in the canna, or ye